Yeah, tapi kung abi kano rock and roll kadi Roger Leong nongod ko di babay no di tapi ko. Dari mentok do tapi nai ngavi i pain kalajaid do piapi kama idi kay kakadasan i kakadasan kota Kinabalu dari ihana ihon ko sadio su kiva sebab no pang kiva pipilahan i man tutubo mentok no no manak lahan kumado itia ko panandakan do tadau kabansaan do katong pada miso di tibuhan ko vahu di tikya tadi pipilahan dari kota Kinabalu dari kakadasan kota Kinabalu man tutubo yana mega dinongo di su masa dari abal limay no di yana po inuton po patutub manutub ka inuton do manutub yo mantad po di kaniab gisam katong pada miso di tibuhan ko vahu tadi iti na po nga montok apa papanaw babasan pinsing ubasan om nagi kapanemaan kapanandakan tadaw kabansaan om nagi tadaw saba nasatan pogun saba tadi hana hansan tabne ngavi i mugad do kakadasan kota Kinabalu om tumanud do itia panuan do upisol ngavi kikuasa deko iya pulis ngavi. Nung I saw di ponsol ko sa long zone doy do kakadasan kota Kinabalu nga tagal na hain mugad doy ho tu obobo dati o lahan kyo untok no mantad no do mantad tadaw bay no gisam katong panamiso di tibuhan ko vahu baham kopi pasyan do tapunay nga vi doy do Facebook do Sabah VFM. I nakakasupan ko Maria Juhan, Michelle Wong, Andong Junis Laim, sabagati Robert Anon, Florita Losobom, Losobom Laurentius, Lugay Lugay, Patrick Junius Majakoy, Nancy Sylvester, Janice Jadi Bintang, Papa Ajusai, Ajusi, Papa Ajusi. Siya bagiti. Kasni Boyok, Kapibasyan. Grace Lilitan. Matilda Manuit. Marajun Marajun. Sebesti Francis, Kapibasyan. Nung sabab gumadil, Sebesti. Matilda Manuel. Claire Ignatius. Si Paul Eric. Stephen Lojuyo. Melchio. Mizol. Andang Lobinjang, Terry Tigabil, Sebago. Ay siho na ngaviti doid Facebook do sa Bavi FM kya ay nakakasupan ko Josie Mindong. Josie Mindong ngayon ka nagidati id Facebook do sa Bavi FM. Isabinus Gabu, Alon Cool, Angelica Ojik, Lucy Linda Liduis. Siho na ngaviti doid Facebook do Sabah VFM katuhodan kumaday dia su. Dari kanong mohi siginavo uha no piduvan kadi Clarice Sipanul onway zo po si Simba kadi Christopher Ginny teka DJ to nagi di Mary Galanson kubasanan tako kada mabos kavi doid pangan kadasan Sabah VFM.

Itabalik ng avi isa puzzle koniku pagoy agad to timpo na kangan yasu abal tadi bo dong sebab diti ani kana mungkin ngoda ko so manta di Jessica Totu pupusan out no tuhok.

0: 明日は会おうと思います。
1: Tapi kung afir may na jam ko, baho to hong upad minit ng sababid, pagunta ko.
2: Apal, Tony Bo, taraw may na.

abal taribo tadaw bayno. Sutanon katutudan kampung Pangkalan Kalabakan di Minsasadop tadaw kaysa nakatahib. Duvo nga pa ng apat magigison na katugubang kabahingkangan Pinayson id hongkod pondahian namot PPS. Hintun paingukab upis uvang Kalabakan id Kalabakan. Miyampay o padam tu diho dino na po nga tuho na sukod om tu povago dasanak. Diantok tu bungo da RTM yupisol upis katainan katundunan tuhun uvang tawaw Fatmawati Firman sa Viavi inakugumpit no nuan dokit kabakasan sandi kema kagaganapan modop takanon om tinumon. Tumano da si dono kabo PPS no kamoy mantadis ang kasodop gisom katay mo kapayhan da tinan kwasa managuvang kasusan, kasusan uvang Kalabakan. Babay na diti, bogisan kikwasa ang agency di kagumpit, maso manguhan kaumatan di nasusan, poompus pengison id PPS, kampay na sa kadaytakanon, om kaumatan timpunon.

isa hinumunon upis kavo patimpon natutudan si Zamgopod Beatus dahil kinantakan katutudan id estet lipang dua kinabatangan di Minsusubab Ganyab. Tumanod hongkod paguhunan managufang kalajak opisan bomba o mananampas si Saba, isa tinimungan po pinosikap kumina id kinesunon kinantakan kisinodo atus apat ngopod kilometer. So ngayon nakatay mo pamahavan tababo di jam kohimo opadam tu Minsusubab. So nga na kayo ko, tiginisunan kinantakan, kalaja mamisok tapoy pinapanaw muna maguno isop bahusungan panakaday kain fagu. Maso po kalaja nga vi panuhian, montok papatanto, do ay so kantakan kasikitan fagu, kantakan katutudan dino. Kiguno pabakason o bogisan biotechnology do sa bagi bogisan economy strategic papabu katundan timpu tanau saba. Nabos si Montili Pambalajalan Science Technology om Coin Voguvan adato James Ratib babay na diti panisukan biotechnology id saba manakaday kuma magisusuvay bogisan strategic. Kampay no pamuta naman kapahubusan takanon ontadonon marine kapaguhudan kinesanon pasayhi katundan asil kahubusan sandad om kahidasan tuhun ginumuan. Panaisukan damay no diti nga nakabu, nakaimpaw kapahubusan tayhan pambalajalan kuma inovasi katundan asil kahubusan om pamagunan kapalakuan. Tutulus mamaguna pisakadasan piyahatan pambalajalan, pamunan, panaisukan o manodo kotulan itsuang papaintahang asil panaisukan kuma asil kahubusan o katainan ikano manakadong kauntungan ekonomi suway kamagukab kasivatan pakalajan. Minamason ni Sido di antok pinapaymagon Simposium Biotechnology Antara Bangsa Kumosizam id Kota Kinabalu. Pason di sida binasa di panakadaya Montili di sida Jordan Jude Aaron. Namot dino Simposium Biotechnology Antara Bangsa Kosizam nga pinapakita duvo pidondian panaisukan om iso suat kituduvan LOI i tinandaan Piyahatan Institute Penyelidikan Biotechnology UMS Miampay Bio 3 Scientific Sendirian Berhad. Pisakadasan din ano po nga montok papasikap kain vaguvan katundan ekonomi kapapakasan ecosystem biotechnology saba. Hobi atus mamampasat mantad mokikinobos popopay na bos ngavi o manonezuk mantad suang om habus pogun. Nakatinda po minampasat simposium kihinaid duvo tadaw dino.

Ingka kanai ti abal tadi bo dong sebab di ti abal pedi nganu ho di Sharon Raymond mantat bogisan berita ihwal semasa pinadahin di Dennis Primus dead boss kadasan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kopi vosian.

Ya, tapi kau ngavi hozo nongol toko di hozo pinampatan di Clementina Polkin om di Richard Michael Fu izo deti izio deino. Pagoy din ako ng otoko do hozo mantadi jini di omok etando itino koposison. Dadi duwa pa di hozo duwa pa di wago hozo o koniku o pangan ku diasu temne ko ngavi pumupusan panogi do kasaimban otoko do ng suvab tadaw ko apat diti ko duwang pram tu diti vuhan ko vahu duwang ibu duwang panom manom nga pagwin din no katawadan ko matap na ngavi i mamaso kakalpom yung paidogo dahil kasimbahan na toko diti masado Facebook i Pladus Winsuan Palad Kapifasyan is Lucy Lindu Linda Lidwis nga kakalpom ngavi dahil niti dahil kasimbahan na toko iti

Intong masa do Facebook i zo Maria Johan nga vi nga kakalpo magiusi-usi pason doy do Facebook do Sabavi FM katuhanan kuma de Diyosu amaw ni Gyo Isufan o tabi na nga vi i mamasa mintong masa do TikTok katuhanan kuma de Diyosu i mantad po di kokab ko TikTok nakaswang na nga vi gisam na do bay no tabi na nga vi mamasa makinong masa do Lidyo Masado Astro Vahu 2 ISO. Teka masado RTM click in kuno palahan dia. So katuhadan ko madai dia so. Dari duwa hazo pemupusan do kasembahan do tako dong sebab diti. Kapaguhu man tadi Petrus Martin yaitu do limbahau id ginavoku. Sutanon do ginavoku moninganu dia o kadi Suzy Samuel Kudita. Dari mantad pun lagi do duwa hazo diti dari tipe dia timpu dakangan dia so kasembahan do tako. Makana hivai do makinongo vago do kasembahan do tako diti do terau suvab jam ka 4:04 minit do minsa suvab dari kapisa mo vago antok tadau minggu mikot miampai ko dogo do kasembahan do tako diti dai no ko pangavi do namot bye bye.

Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Hang 5 minit ni Parulus, kawa alaw pangilangila, mbal niya bohe magkayong mas kalibot lumabi, ano ingga minjari sabab pagsangan hama edis. Pahinangon bina, sabab iya maray minjari makapasalamat inyawa kaluargabi. Sa ay edis,

Sabah, Gideon nyo pagun takaw, pagun ragana ruangin, ngangay bulu masisimpong, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kansayan maparamay ra oro Sabah, ra katalungo peram sa aribulanti, inter ra RTM, teman setia Anda.

Sabah, gipion niyo pagun takao, pagun radana ruangin, ngangay bulo masisimpong, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kansayan maparamay ra oro Sabah, ra katalungo peram sa aribulanti, inter ra RTM, teman setia

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahingsupan. Ahiliw intrapawal ang ulalat ra pansiluluman. Ingay ang huangon pokot mukalawan no pamahunan suku ng ibit ra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya ra rahu-rahu ikaw topot ondo ang ulalat ra pansiluluman ra

Itaka nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sinupono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kansaya na ngapura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman

Sabah, Gipion nyo pagun takaw, pagun raganaru angin, ngangay bulo masisimpong, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kansayan maparamay ra oro Sabah, ra katalungo peram sa aribulanti, inter ra RTM, teman setia angin.

Iyaw ba ba kayo na dito duo rimbay ganoon na rin umiyon rimbay kasari to rimbay ni Nicolas Anggang ng Tambri ay sauda sambilo rimbay ni Galana Rumangan riyon amsuno rimbay ri Yusi alia ng Tambri ang talo rimbay ni Galana na kapasimpong panikwan nga niya ko rin baga-baga suang rin baga-baga taga sinumimpong in air live TikTok ma mikapi ko na lupanan ko rako na baga-baga inayara live Facebook may rapesyo may rasa ba BFM sinakino Chas Loginun Raylan Raina panikwan nga na mi Julius Wong pahito Josie Mindong Maria Juan Corina Matiasan pahito Florita Malosobon Laurentius kansen na londom DJ ko na panikwan nga kansen na londom Monsoy rako na panikwan nga na Imuna Kapang kansen na londom DJ adik ko na mantap rako na panikwan nga arayos ko na kini ko ramon mayara live Facebook may rapesyo may rasa ba BFM. Ampaga-paga rayos ko pasuko ko ramyun raloholo nugata ara oro nunsuaw ra oro kalimo raminggo itu ra oro nunsuaw raloholo nugata itu pinensalo no ina ng wasa rendas rigata saba LIGS yeno ra oro nunsuaw ra dungo parang balu hari bulan ara bulan kabalu 2002 parang monom ra oro kalimo ara loholo nugata paga-paga ka yeno raloholo susu nugata balu ngaringgit 5 operam 2 sen sa kilogram gata kapingan ni kainu grade kasta 5 nga ringgit operam 3 sen sa kilogram. Gata kapingan ni kainu grade kado 4 nga ringgit 3 operam 5 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasta 4 nga ringgit 6 operam 2 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kado 4 nga ringgit 4 sen sa kilogram. Gata si karap sa nga ringgit 2 4 sen sa kilogram. Ya babagay na rayos ko na rito rako no loholo no gata pinensalo no inan. Ang wasa rin industry kata sabay LIGS Roro Nunsuaw Roro Kalimo Raminggo itu Rado ngopram balu hari bulan bulan kebalu 2000 ngopram monom sino kili kono paga-paga aku nantalan ragata mio namino kono loho-loho nu gata no paga-paga kawi rais kanan kini ngotak api rimba-rimba intori Siti Zulaiha rimba ini galangan au katangan.

Kabisarangan ng tabi Malaysia Madani. Iti na kabar na kayanan palambusan ko LP Herapi Alpinos. Kapagulo na pangatulod at kabar-kabar. JKDM papagirat pisokadungan magantob pagawitan talosok kaswangon babarang pagoduhan. Mafi DBKK misokadung papaburud kakadayan pamuta naman ang panginsadaan. Kabar paimpano. Kaupisan kastam di Raja Malaysia, JKDM tumilambus papagirot pisokadungan karaja mempeda agensi pagirot kuasa montok magantob kaparagatan pagawitan talosok om kosuangan babarang pagaduhan idsaba. Mamuruan petunud kastam Datu Sri Amran Ahmad Minoboros, pisokadungan di pialatan agensi Tagayanopo nga montok papatantud kapagiratan kuasa undang-undang ang panamangan idwawayaan sumuang pogun kapanaw mempeda lebih dikiwaya. Iyaw pinapailo dila kumad kapahabaran dit kopongoh tuminambuloy tapantang kinumadi maluhingan tagay pagun tun musa aman id istana seri kinabalo. JKDM nga manguhup nagit agensi panamangan ng paningaligan piulitan Malaysia id sa alam papanaw karaja

Kau bisa nang anda tatuang isan po kung ada kayo tabi na itang balit ko humbo ko na pagtatuang benedi. Nagala sana na itong sunang-sunang kabar takot din sanan. Sunang kapirbaan. Di ba na ko tado kapat ko dun ha padam turut tulan ko walut dun ribu dun ha padam manam. Posisi ko kumadi DJ Adi Erin minangang balut ikas limpahan boros murut. Om patilong positi salinay dataluh jam pagyong bulutan tako minimpun di jam ko siyam tatuang gisam jam ko padam duha pitang atuang. Ay san po miyampay ko doha LP Rapi Alpino si kasalimbahan tako. Kasi ko ginawa ko to kano tako magirumah-rumah magirubah-rubah kawagu maya maya da radio. Siyam na padam duha titik turu FM iti san watas katunabon. Lagi maya da RTM click Astro walut turu kusung. Am tantu na po maya detit kasalimbahan miti lambus id FB am nagi TikTok sabah BFM be good. Ako po dati nasuaw sa resesa o kambalutan dati hitid di pentanod kasalimbahan miti lambus id FB am nagi TikTok. Agayo po nang konsikahan ko am kada da galihway man hak tarahian teka like am nagi papailang teka kasalimbahan. Mana kayo sheh, gumo-gumo, gumo na rin katanod, gumo ka kita, gumo kambalat natin ito itong bayan. Tatuang bayan na, ay sa tababayan pinatamod, nga harahat, piro-piro, sinding kawawagu, it wago katod, wago kalulus, wago kopi dahiti, kaunin ko, mimpun na jam ko hapod na tatuang.

Kagulik ko wagom yung pedahal Elpira Pilipinas sa kasalimbahan to ko. Kasalimbahan Bros Dusun ni Sabah FM. Mantok na kayo ipamanahon babay nanti hintang-hintangan na kayo. Haonur sang araw-araw. Pagyang balut-balut to ko. Hagisam.com pokon kasalimbahan iti jam ko po damdua pitang ato. Marino Sino sa kita kong nagi MM Suk Jenny Jen Bedwin Lusa Jovena Pladius Palad Binsuan Kabisa lang tatuan ko para kayo tensanan Baham tilamusan tako dat pagyambalutan dito may ampay dat pira-pira kawago sinding nga paranghan ko na kayo sinding manta di Junilian langadon dat ambalut say ra isodo hombo nilang dat harada kayo hit langadon na muli kampong kayo asodo nagi dati na manta da paganakan asodo manta da tang kabinayan dadan-dadan po say ra dahar timpo ikasalimuhan prosedusan sa BFM senang kapiyan.

May tambalan to ko, hitihid. TikTok, imarinos sinus ka daw. Kaninga, urmasa, maris-poris na tatuang bayna ka daw. Bahom, pagludin ang balita ka mintong, yung kurahat ka yun na tawan. Teka, ko ngayon ngayon tawan, dat noon dah diti, ipagunta ko. Tawano diti, kapengatan, tongus maninggoro, di pinalabo sa Kopisan Meteorology Malaysia. Pagun, ipagunta ko, pagun sabah. Napalabusan dat kapengatan tongus maninggorod di jam ko siam tatuong di tadabay na ang kapahampit titid ko yun ang datisan ko tanabon ila na pangay dranaw damot ila id watas ponsakid tambunan kaningaw am suk amid watas sanakan kapahampit tatongod om talupid ang kapahingatan tongus maninggorod diti kagarat kuasa agisam jam ko iso damin susuab suab kaduna po damwalo tulan kawalo duna ribu duna po damanam. Suahon ko wakon kamulutan hitihid FB na kapaguluh ta kita ako minay ponwao isabin kangut ijenah takag imareha juhan kabisa na ang tatuang di JLP tapi basan tadaw kapat kumadia lansan alidas kasari mapibarakat tagubung utad minawangon kadi imareha juhan lagi kumadain sa nang tambalot santo pensuang ditit live sa Baba FM sanong kapiya ka Ipol Eric nga hiti nagi ponsiko Ipol Eric Josie Mindong, Florita Lusubam Laurentius, Charles Laginon, Saipo, Nancy Lian, Paul Eric, isan po, Elizabeth Bat, Elizabeth Bat nga hiti, na ipangbalot di Julius Wong Wong. Bakang paglula ka na kinangkot ako sinding dito. Isa sinding ang tadi yunggun gandarong kasusaan gisom ti kapatay niya. Ang pasusuta sinding diti sumandak itang adalan man tadi Bedwin Lusa.

Dengan udah main nanti jam kau siam 46 menit tata tuang mulok pepituangan kadang ngomong karawaraw dat mai gupo kan. Kaya balut-balut toko apa man toko tatuang bayan nanti siliho dat isa tatuang dit kapa nugari it kapa maluku dat nahagak menegok ngayong ay kalansanan nuna paminaan na kayo nga nanud pinapotos. So ay kung makinang ko sinding-sinding man kung nagi pailangay at pira-pira kabar dit kahunong kasudong dat pagilang-ilangan. Pati lambos diti kinangohon to ko at sinding dat talo sinding kalangadan kapangan ko parang hay nda sinding lay doh kani ka kalangadan kapi ano ngalay dadatid pakirangahan na kayo. Ikaw pa yung tanong may ginawa ko manta di Justin Lusa nga pagkudulo narikot na kapiyo tupos ko dia di George Maguring sutanan dat Frankie ginawan ko di Ervina Sungkoling.

Sarahan po pagulid ano na patman. Pangintatarian tinan. Mamaliad, manumbok, manandang, o kon ko kamayan at agaras. Ganitid tinan milad alingas. Nga ganitid kinawa o milad lingasan. Siliyo na tingaling. O kon ko mangintatari.

0: 5 na minit sa ngadaw, dot mangintong, ang pasauguaig, dit paintimong ang milad papanak, dot nondoy idis, it sarili walay no. Pasauga no, tulang dilo, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.

Haratit. Pasan din doon ay pasay. Sa nang totoong kumad ng balot ko sa lima, nagi dukina ka, nagi tensanan, sa nang sa nang kayo dina ka daw. Let's go. Patilambus, pasan, pinata da tambalut, mantad, maya da WhatsApp, bo, pasan, mantad di, bo, nari, Lucy Doyo. Kadi Lucy Doyo, kapasan ang tatuang, tanaw kapat, kumadaya di JLP, masan ako paguluya po, kumana ki Julita Magret, Julita Judith, Helen Young, Julita Bobo, Adila Dovanson, Flores Boyjol, Lucy Abibi, Rosugu, Demilegom, Clarence Wong, Narambay Pita, Hubug, Dato Elizabeth Morris, Jennifer Mangkakaisun, Maurice Morodim, Jose Patilo, Abdul Malik, Johnny Upin, Sintom, Charles Lajinan, Michael Leti Dalambun, Ay Kaliun, Kampay na Kingaran Egi Samzet, nga, Mempay Pasan na Barakatan Toko, Nuda, Kampay ka na ni Jay Kaponsiko, Tinokotanggay Kasari na Barakatan, apa sih kau nak kalau mesti pasan kau kadai Lucy Dayo? Apa sih kau nak Lucy Dayo tu terima dat pengkap paten pasan maya ditit peneti pegambolutan piruruman maya dat hiti id WhatsApp lagi om pati lembus man imatilda menuit kepisanan tetuang DJ kada robot Berto lagi ikle Ignatius ngahiti ponsiko kumada kaitensanan isi MS Fred pengin tong mantad kucing kadaw ponsiko si MS Fred apa nang katulod ako kumadyo Maria Johan di Paul Eric terima hadat mengabi di tika salimbahan boros dusun maya da FB sabah BFM Vigo dot sumuli menuaw kombolutan ngawi di atitimong dahitihid salimbahan mitilambos FB diti. Muntok kapilano kayo na suwab, kayo ang tawan. Pagunta ko, pagun sabah. Kado na padumalo, tulang kawalo, do na ribu, do na padumanam. Rumasamid, pira-pira kayo ng dadang kasuabon, idwatas ponsakid. Suto ng rasam, ipipira kayo ng diwatas ponsakid, nagiti. Dan sa depan, dong tuwang. Panang hitihid sawa na po nga may galat iso po rasam babasta sagit doon hapon ng 3 darja Celsius ang basta laso 3 hapon ng 5 darja Celsius muntok na kayo hit pengkaraja dati da id mati id labus kay it mamutul-mutul sakot mengisi duon dati kanunun na po haman di labus may pananom-nanom nga gumu ano minum waig amaw na di ato hatinan amahat dadat au na tu hat tudan na waig dati kay amaruhay dadat atanduli ako yun dat pagunta ko ti ako yun datawan na pagunta ko papagulod pa pala ako dito karet dat kapanampanan wawayaan dat susut ditit kapamaramayan tadaw kabansaan ng tadaw sabah doon na ribu doon na podomonom it kakadayan tagayo kinangohot ako pasinding ditit tapod-tapod kasanangan ni Clarice Panol amsutanan dat odoy di Corlus Galu Martin kasalimbahan bursdusun sabah FM sonong kapya.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

Depende din ako suwang tako na di jam ko matalo pag yung bulatan tako jam ko pa na misa 5 minit na tatuang posi ko'y kakal pa pen posik pen tanod ko sa limbahan niti e pen rong o da radio da babay nati au kanod mo ng kiro mo dati tatuang may na may agal di o yagang dati di o tampulan sa ipo gumo tampalo tako ya yubog ya meliagom Rosugud di Adela nga penrongo tumbayan ako sa ngin rongo yung latutong penati po si Koko Mara kayo Nagi Abdul Malik lansanan na tong lidas lidas toko tesanan ang pagkaduan kong timpun palang mustipasan pinatad maya do WhatsApp kusung isa siyam apat siyam kusung turuwalo turuwalo Manta di Florence Boyjol kado shalom di JLP kap senang tatuang kumadia makikin ang uli di tika salimbahan Boros Dusun sonong kapiyo hamasan ako kumadia aka Magret Atin tambalut ko Florita Kinajil Helen Nyong Lucy Doyo Denise Yang Lucia Bibi Eklaran suang om karuhang nagi kumadia Adela Duvanson Jennifer Koisun Amelia Gom Marejuhan Nami Mariana Kois Mariana Koisun May pipasan ka bisanan tatuang tadaw kapat tabi piyambulutan tabi pibabasan. Kali Florence Boyjol, posi ko Florence.

Ang patilambos, pasan mantad tambalot ako isay iti. I Muhammad Izan Syukri, Izan Syukri, kabisanan Izan. Pinapatad na pasan. Kadaw, kabisanan tatuang di JLP, kabisanan ay kumagkaisan ay magkikinang ako sa Limbahan Boros Dusun at Penrongaw at Bainadik, ha? Inamban na po, kinayanan na kayo sa kadungo at ako natin sa Limbahan Takaw at iso na itin pamagunan. Iharo radio pakinangaw ko kada nag-ilingay sumakadong na TikTok, Facebook, sa Bob FM. Kaposi turas kakitan tataruh apasi boros apasi tinaruh sundong sa pinsado nga sa Bob FM papinsa makdati. Tahuri manu ako manong kong siko di tapinay bagang idruminding. Kong siko di pasan nud di sangkosodok tabi basan. Kong siko na kumadi MMSUK kami tondo yutong tutor remote may ambalot in TikTok. Kong siko di jaya kadi Izan. Kong siko Izan. Baham ki kasiwatan ko po ndo dat papatad pason nga mamalihis ta ko po may pay sinding diti tama dumpul di Jimmy Basinaw nga pagudula arayo di Clarice John Mata.

Ang patilambos dito pasan tambalot ako i Joseph Potilo. Kadao kapisan ang tutuang tadao kapat DJ, ang pababasan no kabar ka. Sano ang titampin ay, daw-daw longo-longohon dati. Ah, sunion nagi kagandi kay. Kadi Joseph, sumulit pa nadpasan kamulatan, magali julita magrit, lucidoyo, marajuhan Joseph Mindong, inay Rosogod, inay Malesandakan. Ciao, sula Jinon, Dr. Elizabeth Morris, Jules Pansay, Avitus John Moderit, Morris Morodim, Acay Taman Pasir Putih Putatan. Francis Bonio, Narumbe Pita, MM Suk, George Mining, Joseph Golombo, Patrick Antang, Petrus Quintin, Gasi Kujua Kim Kubot, Kolarita Kinajil, Patricia Nicholas, Mulia Kamili, Winnie Mingkong. Hinggam sa ito, ruminsan ang tambalot sa Bob FM, makikinang o radio. Kakalansanan ng lidas ngayon, tari mo. Kamiyan, naging ni JLP, Kalsiko. Koros duso na sanang kopiyo, isan hati pamagunan ka ni Joseph Potilo. Kalsiko, Joseph Potilo. Bamsining Potilo, mas kinanghat ako, asang ulunan ako di Huda Salihudin, Sultanan da. Dat sinding manok sing gugulian di Mary Intiang.

Ichampaka biru kapisanan tatuang. I Paulinus Giu ni Matilda Monui Terry Gabil. Nono kabar Terry? I Muhammad Yusri Adila. Oh, kadi Paulinus Giun. Aw lidas bainar DJ longhon noko ka. Dadau ben longhon Paulinus. Lebih-lebih pun dadat i saru dat hila idlabus kai nga auruh dalisun. Isabasti Prancis, kapisanan tutuang tadaw kapat DJ, maisanan tambalot magkikinang otong uli kasalimbahan ditit sa Bob FM, kingaran E gisam Z, tabi basan kumado ko ito, insanan, tabi, nagi, say pa tambalot ako, arhat, tambalot na kapato, dapasan maya ditit, WhatsApp, Hai DJ LP, kapisanan tutuang kumadya, iho imunah kapang palambus pasan kapagulupo kumadulun kapusan kadaw mempay pasan kapisanan pendalan karaja nagi kumagam tambalut ko Mary Ann, M.M. Sok, Maria Johan, Ilinda nagi ensanan makinongaw, makikinongaw at kasalimbahan dusun posiko tagumo DJ ka makiano sinding manok singgugulian di Mary Intiang. Oh, nakauni na sinding manok singgugulian di tino kalansanan dat nakarongaw kamu na nalihis at karongaw sinding nila. Pasan pati lambos kapisanan tatuang. Ako matay sanan tambalot sa Bob FM minsanan makikinaw sa limbahan baros dusun na sanong kapiyo palamos ako pasan ko mga dikaliyon baysan arap ako lidas ang lidas kami pa ipaganakan no ang kumahan nag di tampulan ang di misatur ang kamsatur jalina liyama minsanan tambalot ko tumatamu hilad pakan gosen ng group garay tamu SK gosen gosen minsan ang tambalot ikaw tutundo may pepason kada toko sasak marubot doon do to alasu kopi untuk matid stroke kada o siko di JLP nakalamus di pason ko tinubaya na pon ni at sinding tulong taparo naman tadi kondaring anak kan dati o siko kondaring pinapatan na pason na tatuang bayna baka na tinamusa toko makinangaw sinding tambalot ko hilasado di John Silian so tanan au kukumaus dia DJ di bading.

Om Posiko koma di Money Hipin minai umbaya hiti hit FB hiti TikTok nagi Elester Micklin Posiko koma ka bahom hiti hit FB harap tamaluti Anita Thomas Sanpo Roger Frankie Lee Jawa ngahiti nagi say hiti hit FB hiti hit tik hiti WhatsApp Iti masih parut isa pohot pasan na tatambalut. Hello di JLP ko bisa nantutuang kuro kabar no Palombos papasan ti kumaday sanan ko pinayan ko kumbalutan ng nagi kamanakon ila isu keningaw tenem sipitang KKKL ng Labuan pasan ko ko bisa nantutuang tanaw kapat kuro kuro na kabar lansan ng lidas terimo hamin paida at paganakan kayo ka Amin ka nagi dia di JLP posiko pinalambus iti pasan ko kadi Adrian John Siking mantad kampung Kinabaan Tambunan makiyo ni da sinding mulai seginawa kada da mombit kombit ka namalan kod mangintaw nga sinding di Latino nga megalat iso.hiti Adrian pengkura po kalansanan dat alihis terima korong nga sinding di nang kaunid tatuang pahina Bahom hiti padi hati puto kau dot magi rumah tetuang bayan nanti sinding tahuri na pad kau ni kong alangat ginawa ko manta di Nasisius Justin Misin Si audit out dati na retan ngaran na taliban na pason au na tumbaya sinding pinakyano nung ay sa kohimpogong ay sa kabalingkangan kapiroba to kay kawago dot tadaw ko onom tabontol dati dahiti kasalimbahan boros dusun Dalam tempat naya senang kadapan senang kepasikan sio nung harahat kami di nak ada lagi saudit nak lebih mah. Bahagi sang kapirubak kawagu habar ketan tekan dah demi nembangun mantan dah Elvira Pilpinus bye bye.

Hai Kapivosian, Kapivosian, Kapivosian, nong suvap di Diyozu, temenai ko ngavi. Kapivosian, di tidong suvap tadao ko himo. Ko duvung padam vahu, di tivuhan ke vahu, tong duvung o ibu, duvung padam anam. Idkan senang da avasiam hitdas tomoy mo. Avasi kinapasikan da dong suvap. Aupi man nanti puto mahib, temenai ko ngavi. Nako ikut ako no bago ida. Ida ko himbo puson ni Minggu Ditik, yo. Minggu Tiso, humumpantay ito ko di bago din Wuhan ko si Zam. Ino, asa o sikap ko sa ititimpo na mamanaw ko nito binay. Katawanan di Azu, mantad pa di Jam, kaapat tahong pod minute min suvab di Bahino, dami na kinungaw, dito ko sa himbaan boss, kalazan din Asaba VFM. Amasang katihong boss, may pahinago, gisang may kot Jam ko si Zam, dodong suvab di Tik. Dari tonda na po ito binay. Umuhis ito ko na ginawo. Mayan pa ito hozo nga binakadazan. Pointantun magi hozo. Hozo kadazan na tinagas. Iiso na dahil pamagunan. I sit iso di na suvay. Kaya. Amahan sa ano. Ano na pa hozo ko ni kumuntok di hozo. Kapamuhis. Ako na pa ko. Kapamuhis o ginawo di hozo nga. Kapangawang nagit di hozo. Daw papanaw na kalaja di hozo. Habi na ko sa itimpo diti. At umasahan sa tangkang ngaw ko nga vidamin ko ni. Patonda at anak may school. Tumonda sundi po nagit dati na mo'y pakalaja. Tadi ka no. Tumiyambusto ko mamuhis o ginawo.

Nango dia zo tahu hozo tapi naik ngavi. Ini pun di tika sahimban bos kalesan it timpu diti jam ko enam apa dem enam minit ang suvab it pagunta ko. Hozo mata di kafe ster jam aku jin tanak amas do karazan. Hozo ipinita tagadan di Leon manjuni om nagi di Katy Waritus. Oi aka oi ati om nagi di Cosmas Chin magkadim. Oi ko jam ko enam tong pad minit ang suvab ada hivay. Nega tomay mo kung ko da abal mata di Sabah VFM. Dari tahun dah kena poh tapi nai. Om untuk nakai handi azu insan poh. Anangan si kayak poso dia azu diti. Iti nampak ko saimban bos kada zan nga kawasa. Doki nungon dia azu dahit ketahu zan si zam nga padam duvo titik 2 FM. O ngaw nagi dahit Astro Vahuto Aiso. It RTM Click. Om nagi dahit Maza dahit Facebook. Om nagi TikTok Sabah VFM. Dari yang terbang ngavi lahan di kawasan Tonudon tika gunon di Ozu. Makin ngau di ti kasahimban bos kadazan id Sabah VFM. O makan na po ko iti kasahimban bos kadazan na po nga kasahimban bos tinaw do suvay ponogi. Kanaw ti miyang bos mohi sa ginawa paghuy da ikot jam ko nom tong pod minute rong suvab. Miyabay to ko di Alex Majingol mononompuan sutanan hazaw mata di titinimungan mohi Sabah. Easy koy mamohis, om lagi di Dion Christopher Kunjan, tambahutku. Kusimban bos kadasan, nagkatwinasi, osuaw, tamoy mo.

0: Kopi Vosian tabi Malaysia Madani. Baino kidongodi dia Zuti Abal mantad Sabah VFM pahambusanku Izo I Elis Marius. Kapaguhuna po nga tuhuda Abal. JKDM papapantod pisakadazan mongipop pagahimuvan kasuangan kukwampo panagahan. Mafi pawakason do DBKK pisakadazan menunda kakadazan kaganaan pamutanaman om panginsadan. Ombay no kinungo di Dezu iti abal poin ponu. Tihambuson do kaupisan custom di Raja Malaysia JKDM papapantod pisakadazan miampai agensi kapakosan montok mongipop kapagatan pagahimuvan om kaswangan kukwampo panagahan id Sabah. Minabos huguan patunod custom Datuk Sri Amran Ahmad pisakadazan poimponu idpihatan agency kiguno montok papatantu kapakwasan kotulan om panamangan id vavazan suangon pagun anu papanaon miampai kivaza. Nabos isido ino kuma kapabalan di kopongo pinapapanaw kotambuhuzan tapantang kuma di mohoingon pagun tun musa aman id istana Sri Kinabalu. Nakapanakadain nogi o JKDM diti agency panamangan om komohigan pivohitan Malaysia montok papapanaw pamalisan om kapakwasan idwavazan suangon pogun Malaysia. Pingisaman di ho kampay no mongohig kahasa mamaguna asil kapalintan miampay kasuangan sogilit tinumon kavuk om kukwampo di tagahon. Dad katambuzan di ho pinay tutunagi di patunod kastam pagun Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman iminamupus timpu kalaja daw di tadaw konya. Hima susumikul inakano kahantazan pointahib vinasi nakotoy mo tutungkap sikulasip tavasi na ngazan mohingon tagazo pagun Sabah taon duvangaybu duvangpadamanom. Insan-insan ino do nakapungukab kasivatan mungaput panginabasan miampay kapapagan timbagat kausinan paganakan. Kotambuhuzan tapantang miampay di patunod kotoynan tuhun ginumuan pogun Datuk Norlijah Danin dino minanak no gihivang kuma mononoy mo mihang topipiumanan miampay kahansanan dioho songyan no pihi monoy mo sikulasip no kamoy. Savyavid inong kapan ontok otubungay id istana Sri Kinabalu manong katahuad kozo montok sikulasip diho tu nakapanakaday mongingan timbagat kausinan paganakan miampay mana kaunsuban do tumihambus mamagusa ni Pizan. Montok di Airdrin Sinta ID mimang zosido da gumuhi mahik sumupo kuma pagun Sabah o Malaysia songyan apupusan panginabasan daw. Untuk panagi diho pakyanon o Savyavi imononoy mo mamagunoh toyhan om kabahan diho so ninaw timpu panginabasan miampay kapanakaday kuma katundan pagun o Malaysia montok timpu dumonto. Pinggisaman manunda kakadazan kauhanan ginumu miampay kaganaan pamutanaman om panginsadan id kakadazan tagazo kota Kinabalu tutulus do pakavason. Inono, ihono vokon pinabasan di ontok katambuzan poimbida di timobi ngavi mantad kamuntilan pamutanaman panginsadan ng pamonan takanon mafi Sabah ibinuan di Montili daw Datuk Jamawi Jafar id upis mayor kakadazan kota Kinabalu kavavago diti. Napibasan nagi kapamanan program kabun opuan miampay pisakadazan di Bikeke atag om pamalanan kakamoy kinoizunan botong tagazo om pamanan pangatulan hivang papata dan kulita id pasal tagazo kota Kinabalu miampay pamolisinan papapadagang sada safma. Nakapangatag nogi email kakadazan kota Kinabalu Datu Sri Dr. Sabin Samita kapanadan iso lolokiton puavatan tuna iko sudong id kinaison kakadazan kota Kinabalu montok manakadung katundan bogizan panginsadan om papapantod ababazan ekonomi totomaw id Sabah. Atag diho, mozo kasudangan diti kinoizunan kota Kinabalu miampay kahansanan daw sa bahagi hongkod montok kapagatan kapauvatan kapanainan papapapi kapanadan om kapadagangan asil tuna miampay kapahabusan panginsadan kihogo takavas. kapanadan lolo kiton diho o kito kikahansanan papapantod ning kakoton kota kinabalu sabagi hongkod ekonomi maritim om panginsadan id kinoisanon totoning. Mantad kauntingan tuhun ginumuan kakamoy ko zuvo hinantay panangkusan id complex spot Pinampang. Minubos si Montili katundan kamuhakan kabuan spot om economic creative Datu Nizam Abu Bakar Titingan kapakyanuan mantok mengumbasi pipio kauhanan kampay no hinantay panangkusan diho no vit no kumait bogizan sumusut mantok makyanu kokunan. Songyan koy magon o pakyonuan diho papanaon o bogizan daw hang sumusut kampay no kapaguhudan technical kapoy maganan kavo kalaja om kapamanan itik pangumbosyan tumanod ko tulan ipinatanto. Pinintahang nagidisido kakamoy ko mohigan om kauhanan mamamaguno tamoy mo do paguhuanon. Matado diho pakyonuan o bogizan ko gompit tumihambus do monoyhi ko zuvo kauhanan no kamoy namot kalaja pangumbosyan mamaso mapanaw. Itimpo po nagidiho manantu patitikin bogizan anu do manguhan moy do kalaja pangumbosyan o pongo do tosisikap. Ino na po nga montok papatantu ditikauhanan spot id saba ako na po ko paintonda do gunon nga do ko zuvo ditavasi o mohig om kanu manakadung katundan spot miyampay kapagatan tuhun ginumuan.
1: Kakal ko po, makinamaw abal ipagun.
0: Abal na parite nga sumuhimbaw mantad Saba VFM kasahimban bos kadazan. Sanguhon po tinumungan Pulis Marin PPM lahadato no sinduahan nontok babadi songyan mamaso bakalaja idpos mangungumohig marin lahadato diontok koduvong padamhimo vuhan kavahu nakatahib. Dan kitahangan dihuguan Pulis Uvang lahadato ACP Zul Baharin Ismail nadadi o kantakan diho songyan sanguhon po kovang panogi dosido Kauvang ponogi disido bakalaja mamaso mengidu pinulu sinapang id kinoizonan nakamoy. Inopitan kipangkat Lance Corporal no sindohan id tuntu tanga bogizan hongon gibang om tizan. Kakalpo inopitan babay na diti da usapon id hamin pangusapan tawaw om id ko zuvo do avasi. Papanaon da pulis panayzukan tumano section tahong apadam tu akta senjata apadam sizam o namungapod kakamoy kahasanan papagabas babadi gisom kapanindwo isay no po tuhun. Antok po naginiho pasovon tuhun nga vida au da monodo totondos di au po nakoy magon kakamoy kinantakan nakamoy. Koy katan kauhitan taon kumohi mga pad Kotinanan Kotambuzan Sabah STB Ozvon o Sabah Fest Duvong Aibu Duvong Padam Onom Ontok ko Duvong Padam Sizam Vuhan Kavahu Gisom ko Duvong Padam Sizam Vuhan ko Sizam Miampay Magika Kavua Babazan Sabagi Kapataon Dan Montok Taon Tutumambuhoy Sabah Duvong Aibu Duvong Padam Tu Minabawas si Mohingan Upisol Tagazo STB Julinus Jeffrey Jimit Himangopod babazan om kapagatan nohud sininaw kalamazan no kamoy sabagi pinggisaman papapantod pamonan katambuhuzan pagun. Vokondino, kampay na package katambuhuzan, bengkel tinodohongon miyampay kapagatan kakamoy kaubasanan kinizon posayhi om manompagunan. Nabos di Julius Ino di kapangoh duminadi tambuhoy dahil segment Sembang Ekspedisi id konti Sabah Saba FM Kota Kinabalu. Pahabon nagi o pangazuvan Sabah Fest id sandakan tawaw om kudat montok mangunsub kampazan tuhun ngawi mantad putotong kapagun kampay no tutumambuhoy suang om Habus Malaysia. Pinapasaw ihuguan mamamahuda Sabah FC Joan Torres Garrido do tinumungan mamamain daw moy tamoy moh do mingat-ingat songyan monimpun pihavanan Liga Super miyampay kahantazan om tumaguvang do Penang FC id Stadium Likas ontok tadaw kohimoditi. Humansan o Sabah FC do kahantazan koinduvo Minsusut, songyan nakapagaha, Star City, miyampay tutumpos, taho iso, di Minggu nakatahib. Na boss di Garrido, kinahantazan dahil pinahavanan, pangukaban, nakapanakahansanan om kaunsuban kuma tinimungan, sunung ingka, pinang FC, pisoso mo manakhavan, di okon ko auhan, om kigunang iti mamamain do tumihambus papakito kabahan, om tanggungan dioho sa hinayd pihavanan. Montok pinggisaman do magaw mato paimpanu montok duvo pihavanan in kinezonan sondi na boss di Garrido papabu pilotian in tinmungan at tihambus do dizon do kapaguhu na kozo. Kabi na kozo song yan tu mamamayan kababago pinatun da tinmungan paimpanu di antok huminavan do Star City. It mamapusan kinangos vagdituhud abal. JKDM papapantod pisakadazan mongipop pagahimuvan kasuangan kukwampo panagahan. Mafi pavakason do DBKK pisakadazan monunda kakadazan kaganaan pamutanaman om panginsadan. Ingka kaniti abal mantad Saba VFM. Abal ang paditingan nuhud di Sharon Raymond mantad bogizan berita ihwal semasa om pinadahin dead boss kadazan di Richard Soilian. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Kapivosian.

0: sua auto moimo.
1: Kapiwasian insan po, kumadi sa tumlay ko ngavi, nabay na diti jam ko onom, apat na padam himo minit, dong suvab in pagunto ko, kapiwasian insan po, kumadi azu, kami na kaza, kumatapinay, teka magkikinungaw ikatatanod, makinungaw diti kusayimban boss, kadazan id Saba VFM. Nadiyom, tadaw bay na, tumlay ko ngavi, tadaw ko himo, may katumoy mo, ano i, ano ababazani o ngaw di azu, i oponsol tayo ko i kanangan nga miniti magkikinungaw dito ko ba ay sa nusubay nga iti babazan hozo sang kotoon o ngod yung suday ko jam ko tu taong pod minito dong subab niti nadihan saan na pa yung tonda at binay inumbo ko na pangavi iti po niti tayo ko poompus do dong subab niti bo idpakalajan dati idamin pa dati kani maso munono do kalaja ngavi iaw pa dati nagunop ko ni aw pa nagunop na todo bah tonda ko na po ay kad jam ko 2,000 minute dong swab makinungaw to ko do hozo do sang kataon o bantak do iti ababazan do tadaw bay no dong swab diti kiva po yung bida at ako di aha ano dati po yung bida di ay han dia sudah ikut jam ke 2,000 minute dong sebab tadi kan aku yang bus memahis di Ginavo nung ditinu no kong otak kong abin hozo di osikap asalok kangangay kuwa kada makin nung otak kong hozo di ahimbazad hozo pagi penagi do guguhu iti hozo sang kotaun kinang otak kong hozo mata di datu MY Ismail Vinon.

Jam ko to dodong suva pit pagunta ko. Id na bor pangavi tipo dito magangavi. Hansa na vasi kapapanay di azukyo. Abi na uzo ko ma tambahot ngavi, magkikinaw ngavi. Id tindahan nun, masop panaw da kulita. Id tindahan nun, bo. Hansa na mingat ingat tumoy mo, to nakoyot ako bagya. Timpo na po may gaditing abobo ko zo talunalun. Iko na tumina yung avi, maso panaw kulita po ng idlahan. Poampus, Kampung Ramaya, pakazan kumaidungungon. Abasi dati. Patatapon na paginavo, kaya ano, nung kotaguvang na do, obobo, datalunalun. Kadahivay, mamaguno, do, kagos kumohigan. Omtamoy mo, tumanod, do, sumbu, papatunod kulita. Ay na koy vad to ko man tadi ti kahiganan ital na lun tabi nay. Kapi pasi anong suvab kumatambahot day da Facebook Saba VFM. Megan ako sa di Jen Selvista Shova, Rokia Abdullah, Elizabeth Bet, Siping Awang, Jimmy Sadapan, Jaina Takag, Lucy Linda Liduis, Steven Lojoyo, Josie Mindog, Lawrence Eschia, Pladius Binsuan Palad, Dob Peter Doll, Joseph Ginoli, Charles Loginon, Ipol Eric, Grace Lilitan, Julius Wong Wong, Florita Losuam Laurentius, and Maggie Julita Margaret. Give up, daw tahu alamay sa ito pinay ko nga, vi. Maso makinungaw. Dito ko sa imban, boss, kadazanid Facebook sa Bavi FM. Katawadan to, tamoy mo na po. Miyan pa'y dagay, makinungaw dagay dahil sa Bavi FM. Dari kano tumiyang bus mo his ignavo montok di ozu kakal pa itinahanon ti muditi bo obobo o talunalun ba kano pahid makinungaw to ko do iso hozo sumazaw moy do ko uniti ko kasuson na da ginavo kamay di nung ko taguvang na da obobo talunalun kinungaw to ko nagungan do duvanson mantadi Tony Mojigo.

Tadi January si Paji bunga ko id ko po season ko paghuli na kong kohozo man tadi Fridolin nagdi Frederica Majelis nadwanan minakan. Tapi ni ko nga vid timpo de bay no teko di nakatimpon di ko niya bobok yo at ang ngaw ko nga vid iti tambahot ko dahil kakadazan ko takina balo iti nga vid tambahot ko pakalaja dahil kaupisan kapalintan tumaunda montok na diti kapanandakan tadaw kabansan. Dahil nagitambahot pa kalaja do tuminonda di Tino mantad sa Bavio FM i DJ Azmi om nagi DJ If mama sa tumonda montok no diti ako patondan di ho bo diti di nuzudan do baris kamay di di ako tutokaw do ang tako tahong podam iso do vuhan diti jadi ang sana basi kapamanay kyo DJ Azmi DJ If imo bi do vokon ni mo bi RTM bo daday ho om kiva na git tinmungan matad ko pisan da suvay daday ho diga na nga vid iti iti na bo i nga vid pakalajad at kapalintan kapibos yan ay tambahot day da WhatsApp aha tamoy mo do mamason da mapapuzo da pason da dead WhatsApp kyo mega na ko zo di isaiti aha isa ay baga itikam singkan ah itikam singkan kapipos yan ng suvab George Mining Joseph Potilo Yunggun Gandaron Florence Boy Joel John Tati Florita Kinajil Wilbur Jonas Minya Gansing om nagimi i Maria Juhan kapipos yan ng suvab dedezu katawadan tatamay mo na po papabuso na pason dahil da WhatsApp Saba VFM sunung to ako kahombo sa pason dedezu nga tamay mo kung nagiging papabuso na pason katawadan dedezu dahil ka nang tumiambus sumahis iginavo jam ko to apo na mapat minit ng suwab ipagunta ko miyampay to ko di Matilda Majiun Agung Agung Kuyo.

Nangod sa hozo man tadi Anna Stanislaus hangad ko tumoy mo om nagidi Steven Masil Guminavo Zodiao. Tapi ko nga vi ay ko jam ko 2 minute rang suvab ko ngo ko di tiap babazan na hozo sang ko taon do tadaw may no tinanda bagya tadaw ko himo iti no ay babazan ni opyo ngo ngo dio zudo tikid jam ko 2 minute do dong suvab tadaw ko himo nga paghuy do ko timpo di ho may ko papahumbusa di tiyo dio zu iti ko zuvo do tavan mutok tadaw bay no ino tay mo dagay mantaditi ko pisan Meteorology Malaysia ino ba do dong suvab na po nga umasam yung pay tangong stop pod id pipia kinaisonon habi nakaza kinaisonon panong idos dot dat baiti minsa sadap umasam yang pay tangus tapod id pipia kinaisonon habi nakaza kinaisonon panong id sakit dongo sadap na panga umasam id pipia kinaisonon inka nagi habi nakaza kinaisonon panong id sakit dadi mega ko awesome ko avasi iti ko zuwo datawan habi na kaza po nang id kinesunan dos id dat nagi kinesunan po nang isakid dito tapinay ko nga vi dadi muntok tapinay nga vi sang ngizon id dos kinesunan in ait ko dito no di hansan daming ingat tamoy mo sang yan do antakan asam teko tangus tapuad kya nung mundahiw nga suvan ko mundahiw nga mundahiw na po data sisika. Dadi ama au pahit matad bayno ko ngau ko diti babazan hozo sang ko taun dadi megan nak boas ko dari apa yang bibi dak taku di bo iti babazan hozo sang ko taun ngau dozo do dongo sebab diti anu dati taun dak ko nepo id ada guvang da radio dia so.

0: Lantog, kay tutunan ni tibabazan hozaw sang kataon na ngaw di azul. Kamu ko na hozaw sang kataon, katimpon na timpon iti jam ko tu taong podminit. Gisom jam kavahu taong podminit, o daong suva. No ko tu pa yung bida. Papangaw sa pahay, di timpo na jam ka tu, taong panminit rong suwab, gisom jam ka vahu, na po nga papangaw sa pahay di azo do, hozaw sang kotaw, ni hinozaw nga vi do, sumandak. Sumandak na takawo, sumandak di taon anam nga padan, pahay. Isay dati nga vi ti sumandak do, di taon anam nga padan di ti. O ngaw tukaw, dahil ako pahid matatbay, no? Kano, kinungaw tukaw, nga pagoy diho, kinungaw tukaw pahid itiya.
1: Anangan sa kong uli ituni daw, tunizon di ho sa sang kataw ni. Bagya kong ngaw sa napadikon, ondom kung naiizin na ako'y migay, panday ni gihay mong uli ni ukililik, om ino ni migay kong ngaw sa napadikon sa sang kataw, ondom kung naiizin na ako.

Inkana pika nga vi tau hozau ha hu mozau sumandak taun taun onam nga padan hozau di Rosaline Masabal isay ngan tambituan di ho paghuin na ko hozau di Luziana Linukim alo ginawa ko nagidi Rita Mojilis ginawa ko ada sindua hai jadi sumusut kano makinungaw isay ko hozau nagi hinozau diti sumandak nga vi ay sa guno nung andamon kadi Irene Tadeus mandat diaw kadi Connie Lupang om Sopiondom Ondom kadi Elizabeth Steven Jaikul kinangat akong

0: pakinangauna da hasaw sang kataon.
1: Hai, iso i Felicia Bichum, pakinangauna da hasaw sang kataon. Ikahahangad ko so, inaikot vinasi. Tinanda dagayuray. Katahuadan.
2: Ya, yeah, ingka na tunay kong abin ng audio zoo. Tahu ba go hozo di tino di hozo di chan len ten fok. Dahat buhavan om banang piok. Di Jovita Chin, doy ti. Kopo iziaw om di Malena Ugao. Ming tugon ka. Ah, ina nga bihozo, hinozo di ti sumandak. Huhumozo sumandak toko di taon na mga padaan no ng audio zoo. Kwa ka wago nung makinangot ko da hozo inotip teka hinozo diti tanak nga wago nga vi diton anom nga padan aha dadi sumusot diti kung ako da hozo nga vi hinozo diti tanak wago huhumozo da tako diton anom nga padan timpunan di Datu Wilfred Mojilis ginavo aw ko sin koinsud di Datu M.Y. Ismail ontok kopiontok mato di Datu Claudius Sundang Alex tukaon ko da tuis kinangot ko.